Agaspan infal. Nasino mai jing nemit. Ingin kita ruk depan ba. Julai kita ang taram apan Inggris ngini kontaru. Sakap tulis nga maga jam apan ni funipan. Hausa kayo kipung mga makai tari. Agaspan infal gi kang la channel gi ahan batawang paring sendok pauk jari. Sendok jari pa medium wave meter saum ni fudasmik ama kilohertz ni pan marufunitoy. Tharum tabir besingbu ahan bemak tada taram nuk jari.

Ayu kilik lana nangina gun bu sakli soli. Korogi masik mangal singa taibangi tawai bu hapiri. Kurum jari sa udaba ibungo tolaba nanaina.

Sarva kalini meshabuna chungda, jingnung manung the paiduna, tintai si bisatuna, tadui tadui gauriba, nasano kanavu tivano.

ngasigi na chom lata biri tongan tongan ba saisak pa singdagi matamisegi kudol sing matang matang oina lakwa tsaki ba saisak pa singa madisairing ba singdi matang shina ahan ba isegi saisak pa sing nongmai tem solendro madi ketrimem bisishuri sairing ba kaisam biju kumar anisubi isegi saisak pa waripam kumar kumancha sairing ba bidu huidromcha ahum subi isegi saisak pa samura latpam nava sharma sairing ba en kiran kumar Mari subai segi sejakpa Oinam Swami Kumar, Seringba Rajan Ningkopam. Manga subai segi sejakpa Ningthiam Thiamcha, Seringba Gauri Rani Amadi. Taruk suba arui bai segi sejakpa Nomai Thiam Pahari, Seringba Nava Kumar Amu. Matangasida konjen lasum sanduk jabului zari. Akasbani Imphal, Hausagayu ki pungtarit makhaitari, Manipurita pao tabirasi.

angangsa yanglem wangling an bidegi khoi moirang sai sakpa taminare makha cha tharak pa sisu khoi isei muta si sei sakbi dori bi angangna kritika thingmujam kritika haurasi haura

0: ngang sa khai dim lan chin bi de gi khoi khongjom par ba sak pa yam nungai na ta khre du lok su ma ma sa nei je bani ko mathang gi khai dim lan chin bi thom lak pa dai khoi sumai na nungai na mupun ta min si ngang sa du de khoi jik wari ta ba gi tan ja do punna mu lom min si nga sai su thorom ho ba de ning sing khre nga si gi khoi gi wari li bi ge da ba si yung kam sandani koi no majin kya rak ta gi nungai ba wari kya li bi do na lak raba ni ngasi su koi na koi gi ibok si da gi nungai ba wari ama mok ta mina si la nandini nang som da la khar khar chang chen si kwa la khar chang chen la wari ta na ba kwa hau bi si chen
1: angang sa ngasi su ibok na noi gi da mak ta yam nungai ba wari ma pu do na la i noi yam mo na tau ko yam nungai ba ni wari hau ra ge kwa Horage, thay na mamang ay da mapangal yam na kanba yam kanba nupa malay rambore. Magi nupisi matamsi da masalum me mirole ko. Ado da nupisi na no mamang on da hangi. Ay na po kadori ba ang anga si nupa o hening bra nupi o hening bra na. Ada ang akan ba dun ako mae. Ipada pa ay di iyada yai. Ado bu kadigumba nupa o ay di ay se yam tu na sigani. Aduna hayeng ai leitra ba matam danang nangang si pok pada ne angang sina saur aba matam da masi ai gi sa aseng bani na traga ai sa seng da bani haibase khang na na ba ai gi chaur ba gada si imung gi phamang du phum jilang ge hayeng mana lam koi ru ge kain haira ba chaur ba matam da ibungo na pa na gada ma lo lam bani haidana gada se Khut pai bham do, adu ba walai bak to handu oga utlu. Khut pai bham da pai raga gada du lai bak ta gi phuk to oga mareng ban da hek thongat pa ngam ba. Ma do, ai gi aseng ba isa ni ma se lam ko hen ba adum yare salhan ba yare en hai ram me ni pas na kwa. Adu matang matung na khara lai raga nu pasi si gire. Ai di masa nu pasi po oba ni na. Adu nu pi du masa nu pa ma po eh. Adu bo masi kang kang og dra ngang ji pogluk pasida anghang iru zabi na ba ising gam da so og dra bza ne ba ko adu na mana ka mai ta gi bo ngang ji poga thana me adu ma pukri da ising so pa zat ki e ngai gi anghang iru zabi na ba adu tan ja se ka mai ta gi bo lei ba xi gi ning thau gi samu se ngau re dram yam ji kang khung chai dra ko chen chen na da na torok pasida Masi, ata koi gi kanagi yum kai adagi upa luapan gasi mahan ta halam ni samu sang aurak tana aduga mi gase hala abani sasan gasi hala abani ko adu yam nga idi karma hin tau gebu samu ngaure ning tau gi samu ngaure ba pau gi ta

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, ladies. Gi thoram ni kana wi birabano.
1: Good morning, sir.
0: Good morning.
1: Sir, evening ne. Chingam ni thod na ka de koi jam ni ki ta ka de.
0: Nibedita taram nok siri. Karam wa fam sing pu khat pining ta piu.
1: Sir, ina pu khat tanin de se how se koi social media se su kimat ke chau khat le ko. Ajina khuna social media si da thagal ko matam si da khoi gi sum angang sing ho ji ti ha 11 to 10 to 12 ki matung si di mo teenager you high the youth oi da su kha da hi amog su mo ina phone ja loi na paina ra ban na ko. Akoi na nupa mana nupi ani chi re na tan pi na nupa ma kai na kha ka na nupa ma mu phange shugumba mayam magi post mayam thagal ko se ko
0: hoi hoi
1: sa ma chi na ina khanja ba ji hoi phone di kana ba merit and demerit pot khu ma chi lei adu bu akoi na thagat pi ai ba na jaga na kana gumba mana ma chi thagal ko ji phone chi da lai ba se akoi na angang sin chi ge horo ki pa tung di learn na haina ri ba indi ne na haina ri ba sin chi ta ma te ge na ga akoi na thagat to ma tam da samas ta kai ga da ba adu ba angang sin horo ko ji di mo di ja ba tha ko ga chu mo di te sa un ba ngal ta ni si ma tam ji da mang ga ga di adu mang ga du ne ba ko
0: hoi hoi
1: aduna akuna sagi gyan tarba ne jo oi ba khoi sin sin na sugum ba che kana ba me thagal ga chu akuna ma ju support ta una da ba ha ba di mu ti lom ba ya de ha ni ma ti sa le jeli ma du ya ram ba ya ya ba ya khai na ma tu ro aku mai lom su dum le ko adu ma ju phase ba na te khoi gi chan na di da furu khodi ma da na pa ma pin thung ban pin na pa ma le na ba ni na
0: ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖꯗ ꯀꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯇꯧꯔꯛꯂꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯗꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯜ ꯃꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯃꯥꯖꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯑꯐꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯆꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯅꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯏꯁꯩ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯦ ꯁꯂꯥꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯔꯥꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯦ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯅ ꯏꯂꯥꯡꯕꯝ ꯏꯅꯥꯎꯆꯥ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ

kanam sungu nei sim phat pe ke tawin nang ma bo ne hi nam pi pathe nang ma bo ne hi ke ho

nulo konthe ajina pamai kane ka pamai koi kare me kem kena tampro kumai running lo akash pani infal taw tin jin do hum pung ne chui ka the asai to ka bui me tanlam tampa me me da kare tam na lo the ri ri tanlam na chuk na kin lo ba me goi na mangai chuk te khong

0: kunung isegi se hekta ahong sangbam ane shori devi ne shakpa thoibi bu lai ra sengdagi kokhat pagi mata ngasi thorung gi ahan boina taminare ta don
1: adu dinok don ngasi gi thorung gi re bese di ekoina tha khoding gi ahan ba mati om suba nongmai jing nu mita thamja ba kari hairi longmina adana ngasi si tha si gi om suba nongmai jing nu mine
0: hoi
1: adana kari hairi longmina hai ba thorum ase da sengmai jing mamang lekai ta leba salam sam kumar ga nang ta tun ga nge unadana wari watai sanajage
0: ohoi

Na mom thimi drama shikhong na thong na se se ki ki. Kori hai ba. Hoi bi. Angom marang yai da la yu hai ba di thoi bi nak ka na ma pung pan pa na si ba ngam ba. Lara ba lam ja pi rung na sang ba nong yai ma ka da la yu hai ba di. Pai bu ngam. Na mom thimi drama shikhong na thong na se ki hai ba. Kangani do sari so. Nangu. Kabona sen mi mi rai pung pa lam thongi mai gai da. Minai lai thang hoi na nang buloi thagi. Nangi kaung jama man na. Lupa khan ga won. Sana khan ga ol ol e raga. Ma thang khan mai nei si ni rai phari ngai. Moi rang phai ri kai thien da cha ning ba da cha se ning ba da se. Khangani do shari shu. Asum na na nai na tu ba na ti lau jari. Mom mom lang len ma sa thui bi